Catania when a whole yam yo dia tenino ko nano o pa ya ti le le ko na tiem tong qua lo ho ti ha te te ni na nyen pa.

Alaadya, yan pahana oate. Tang tang tana, tiyona mo tiyona na oho. Ye ta ke bonaba, ta cha na kya. Wahan hona.

na e lin sa e du yo lo te chang e ni ya chi sa mong o lo no e ni yo ta che cha